0: aje musu office ne dawa ta tambata wannan taimakon nan ce sanata ya mu wannan
1: duk da ganin cewar manajan tana tambudi ga musamman al'ummar Kano ta Adamawa
0: ai shafafu da mai akewa masu babbar riga da staci tambaya ka ji in dai dan tsurban gidansa ne tun 2007 da ya tawo gidan Baro to ba zai nuna maka yau abu ya daga bai ce yau sanata Baro ne jibrin ya masa ko gida ko ya mallaki mota ko kuma ya buda masa wata kwangila wanda zai iya kyauta naira 50,000
1: yanzu gidan abban da ka koma ka tsira da abubuwan da kake cewa ba a yi maka a gidan sanata Baro din ma
0: yau kana SA din abba ko SLA dinsa ka tsaya saboda a gidan kuma ba kai jin kanka ba abba bai taimake ka ba a bai taimake ka ba ya ka naira miliyan jere ba ka yi aje a yi hidima shi kuma sanata ya dauka an ya baka wannan SA din kawai ai ya sanar ne ka ya maka yanki talauci
1: ba mu ji kalaman ka akan dan majalisar tarayya mai wani dan batara ba ko dawa
0: yo ai dan majalisar dan batara ba ko dai koma gida ya baccin sa dan siyasa ne wanda kuma idan ka wahalta masa ya san wallahi ka wahalta masa yau kwana 10 sabon are ya sauya dauka bani fil
2: honorable muhammad ismail dan malan to an kawo da ki wani sako da gifta da bakin sakataren APC research and documentation alhaji ibrahim global gombe
3: shi kuma mai girma SSG ya kawo mai girma gwamna wani mutumin kirki wanda ya gaji arziki kuma yake halin arziki a gaya ya kirawo ni a waya ya ce sakataren research mai girma gwamna ya yi mana maka da umara na alheri a karamar hukumar mu ta gaya ya kawo mana makarantar polytechnic gaya kuma waɗanda gonakinsu suka shafi wannan ayyukan ya musu biya na alfarma wanda gonar shi za ta yi miliyan 3 gwamna ya sa an bashi miliyan 5 wanda gonar shi za ta yi miliyan 5 gwamna ya sa an bashi miliyan 8 wanda gonar shi za ta yi miliyan 8 gwamna ya sa an bashi miliyan 11 lalle ku taya mu murna APC research wajen mai girma gwamna saboda mu mutanen gaya babu wani abu tsakanin mu da mai girma gwamna sai godiya da fatan alheri Allah ubangiji ya ida nufi mai girma chairman dina na Dale local government honorable Siraj Ibrahim Imam yace sakatare ba wai gai local government ba 44 local government ba inda mai girma gwamna bai je ya wani aiki na alheri kwatankwacin irin wannan da ya a gaya ba mu chairmomi na 44 local government mu ne shaida na ra'ayin aini alhaji gwamnan da ya samu kyakkyawa shaida irin wannan alhaji yaushe wacce hikima ko wacce dabara ko wacce propaganda zaka yi wa al'ummar jihar Kano a ranar zabe su jingine mashi su dauko maka wani dan takara su fagilu mai amai yana lashewa babu alhaji jihar Kano sai abba abba go again inji yara da matasa da mata da dattawa
2: alhaji ibrahim global gombaja zaratan matasan gonko sai yankin karamar hukumar nasara irin su honorable usama halan tsamiya zuwa da bukatar al'umma da su kaura cewa duk wani abu da jami'ai APC ta ba su lokacin zabe a kuma mara jami'ai NDC gonko sai ya bayatin daga matakin kasa ya zuwa kasa musamman masa dokin jihar Kano yankin karamar hukumar ta nasara suke fatan sake turo honorable MB Aliyu
4: akwai waliyin siyasar Africa da kasar Najeriya baki daya shine mai girma engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tun a watannin baya yayi wata bishara kuma Allah ya tabbatar da ita ita ce yace first October wasu bamai a siyasa za su tashi yanzu sun yi girgiza sun yamutsa al'ummar jihar Kano musamman in ka dauko Kano ta arewa da Kano ta kudu yanzu magana ake APC babu ita a jihar Kano ka jira lokacin da za a ce zai yi shiri ta awa daya daga lokacin zaka nemi jam'iyyar APC a jihar Kano karanta
5: jagora na ku fana ganin kamar siyasar sa tana neman karewa duba da an rasa ina ne malikibilar tsarin
4: alkibilar sa ita ce al'umma kira ga iyayenmu mata na cikin gida waɗanda ake yaudara da taliya taliya ta zo ta riski mai naira 220 amma yanzu ya kai 1,500 sun zo sun yo wani biredi za a ganshi wani mummukeke da hoton tinubu wai shi sunan sa kutana da lipton dan Allah iyayenmu in kuna son kasar nan ta tawo hayyacinta amma gance matsalar tsaro a kau da fatara da talauci a kau da duk wannan tabarbarewar tattalin arzikin kamar yanda kuka yi damara na kayar da wannan gwamnatin ta APC ku fito ku nuna wa dukkan wanda ya zo yana kwalama in dai a jam'iyyar APC yake ku sa ƙuri'a ku kau da shi
5: ana ganin fa kamar ba ku shirya karbar wannan gwamnati ba duba da gashi dan takarar ku na gwamna ma babu sunan sa a cikin jirin yan takarar
4: INEC ta fito ta ma ce ta sa doka akwai shirin da ya wuce talakawa su tanadi ƙuri'unsu dan su bazamar da wannan gwamnatin mai rashin manufa
2: honorable usama ahlan daga yankin karamar hukumar nasarawa duka da nasara ko honorable awalu zizi tagarji wanda ke sanya rigar kariya ga dan takarar su masa jihar Kano wato honorable md hassan hamaki da cewa dai bisa wancan zage da suka yi sun kara gamsuwa da irin karfi da kuma nasarar da suke fatan samu a zaben da ke tafi
6: taro da aka yi a karamar hukumar nasarawa a mazabatar da Murtala yana nuna mana tabbacin

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na fadar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga mita 93.1 akan zango na FM Arewa Radio da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane yammacin Litinin zuwa Juma'a kuma dai da ka saba dai shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayinsu kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu kama daga abin da shafi wannan al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun kasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma kananan hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwar al'umma baki daya wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ku na fatan kawo gyara da makamantan hakan za ku iya turo sakon ra'ayukan ku a lambar WhatsApp ta 0900 87 12 75 wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare a yau ma dai za mu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu sauraro suka aika mana
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Arewa Radio ina muku fatan alkhairi da kowa na gidan Arewa Radio yana cikin koshin lafiya kamar yadda muke cikin koshin lafiya mai magana Suleiman Rocket nan gaifi askatin matala da Allah da annabi mai girma gwamna dan Allah dan annabi kai mai san ayi yi harkar ilimi ne a jihar Kano kuma kafin Najeriya an baka lambar yabo bangaren kula da ilimi dan Allah dan annabi mai girma gwamna muna da wani korafi guda biyu akwai makaranta wacce take unguwar Gayawa masallacin Gayawa makarantar nan community ce ko bangaren gwamnati ce dan ni har kaina ina da yara har guda uku a cikin makarantar nan mai girma gwamna inda aka ce ana ruwa makarantar nan yara ba sa iya karatu makarantar nan community ce ajijuwan ta ba su fi guda uku ba kuma makarantar nan har ga Allah iya jinya ce tunda sanayin primary akwai secondary ya kamata mai girma gwamna kamar yadda ka dauki lambar ka dauki lambar yabo ta out bangaren kula da life bangaren ilimi to dan Allah dan annabi girma gwamna a je makarantar nan tun daga lokacin nan ya zo da lokacin da ake yi wa wanda zai rahota da ayyuka a musu ayyuka to dan Allah dan annabi girma gwamna a taimaka makarantar nan ko da block B a je a taimaka a musu dan har ga Allah yan secondary nan nasu da yan aji daya jiniya da yan aji biyu a aji daya yake hada su yan aji uku to su ne kuma mai girma gwamna mutane da yawa suna sassan kawo 'ya'yansu makarantar nan ta dalilin rayin ajujuwa wallahi tallahi ba a kawo yaran nan don muna daga cikin wanda aka yi kwamiti na iyayen yara na PTA mai girma gwamna malamin makarantar nan da ya yi masa nan wallahi tallahi ba karamin jajircewa suke yi game da bangaren su kula da yara ba don har ga Allah mai girma gwamna makarantar nan babu abin da za mu ce wa ga malaman nan sai dai godiya ga Ubangiji abin da suke Allah saka musu alkhairi
2: Assalamu alaikum Arewa Radio mai magana uba dan sa agulu daga agulu karamar hukumar Rimin Gado mazabar gulu a garamar hukumar Rimin Gado zahar